26 tikupatsira ninkhani za chikoka za mu Africa. Ndi madaphiri mulutsi wazochitika sabata iliyonse pa nthawi ya 7 koloko.